Kuna tare da sashen Hausa na TRT muryar Turkiye, kuma kuna sauraron mu akan mita 19 a gajeren zango kan kilohertz 15,320. Masu sauraro, muna muku barka da warhaka daga nan birnin Ankara. Za mu gabatar muku da labarai daga sassa daban-daban na duniya. Bayan kun saurari labaran duniya, za kuma ku saurari ƙayatattun shirye-shiryen da muka tanadar muku.

0: yankin. Don haka baya jinkirta daukar matakin da zasu kawo cikas ga daidaiton da ke cikin yankin da kuma lalata kokarin shiga tsakani na kasashe musamman Amurka. Ya zama wajibi ga kasashen duniya su dauki matsayi mai karfi da daidaito akan kokarin fadada da kuma amfani da karfin soja ta Netanyahu wadda ke neman mayar da gabas tsakiya gaba daya zuwa yankin rikici. Muna kira ga dukkan kasashe da ke goyen bayan zaman lafiya da wadata na yankin mu da Falastinu da su yi aiki da nauyin da aka dora musu tare da kuma kiyaye dokokin kasa da kasa da kuma dabi'un jinkai. Akalla mutum 9 sun mutu sakamakon hare-haren da Ukraine ta kai a Russia, yayin da hare-haren Russia a Ukraine suka kashe akalla mutum 5 kamar yadda jami'an kasashen biyu suka bayyana. Misayar hare-haren na zuwa ne yayin da alamu ke nuna cewa Moscow da Kyiv suna ƙara fadada da kuma tsananta hare-haren da suke kaiwa juna kusan shekaru 4 da rabi bayan fara yakin. A lokaci guda, Ukraine ta kaddamar da jerin hare-haren ramuwar gayya kan Russia, ciki har da kai hare-hare kan cibiyoyin makamashi da manyan rumbun ajiyar kayayyaki, da rufin matsawa Moscow lamba ta koma kan teburin tattaunawar kawo ƙarshen yakin. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce kasarsa za ta soma wata sabuwar tattaunawa da Iran a ranar Litinin, yana mai nuna kyakkyawan fata na iya cimma yarjejeniya kan bude mashigar Hormuz da kuma kawar da makamashin nuclear Iran nan ba da jimawa ba. Da yake magana da manema labarai a cikin jirgin Air Force One da ke kan hanyarsa ta zuwa sansanin sojojin haɗin gwiwa na Andrews da ke Maryland, Trump ya ce tattaunawa tsakanin Saudiya da haɗaɗɗiyar daular Larabawa da Qatar da kuma Iran ta sanya shi ya soke shirin babban harin da aka yi niyya kaiwa a ranar Juma'a. Ba sa son mu yi hakan, kuma a gaskiya Saudiya ma ba ta so. Sun yi tunanin cewa za a cimma yarjejeniya a nan kusa wadda take da alaka da mashigar Hormuz da kuma kawo ƙarshen shirin makaman nukiliya, inji shi. Manyan kasashen uku sun tambaye mu, Iran ma ta yi mana tambayoyi sosai, inji Trump. Sun ce muna so a cimma yarjejeniya. Da aka tambaye shi ko Iran tana da wa'adi na cimma yarjejeniya, Trump ya ce babu wani lokaci da aka tsara. Za mu gani kawai, inji shi, yayin da yake jaddada cewa a shirye Amurka take domin yin amfani da ƙarfin soji idan ya zama dole. A shirye muke mu tafi duk lokacin da muka so. Zan fi so a cimma yarjejeniya, ba na so a kashe mutane saboda mutane suna mutuwa. Mutane da yawa suna mutuwa kuma ba ma son hakan, inji shi. Yayin da aka tambaye shi ko wannan harin zai shafi fannin samar da makamashi na Iran, Trump ya ki yin ƙarin bayani. Wani sabon ci gaba da aka samu ya biyo bayan soke wani shirin kai hari kan Iran da shugaban Amurka ya sanar, yana mai cewa an amince da tsarin yarjejeniyar yayin da ya sanya sharadi na cimma yarjejeniya cikin sauri. A wata sanarwa da ya wallafa a shafinsa na Truth Social, Trump ya ce Amurka ta shirya kai hari kan Iran, amma Iran da sauran kasashen yankin gabas ta tsakiya sun nemi a dakata. Ya ce an amince da tsarin yarjejeniyar kuma zai hada da bude mashigar Hormuz nan take kuma gabaki daya da kuma kawo ƙarshen barazanar nuclear Iran. Bisa ga wannan buƙatar, na amince don amfanin duniya a nan gaba, haka kuma don tsirar da makomar nasara da wadatar Iran. Sannan idan za a soke harin, dole ne a cimma yarjejeniya cikin sauri, inji Trump. Ya kuma ce Isra'ila tana tare da shi a wannan buƙatar. Trump ya ƙara da cewa Amurka ta cika ta batse, sannan a shirye take ta yi kira da Iran kafin ta yanke matsaya kan dakatar da shirin kai harin. Tsohon shugaban ƙasar Venezuela Nicolas Maduro, wanda ke tsare, ya bayyana goyon bayansa ga duk wata hanya ta tattaunawa gabanin wata ganawa da Amurka ke marawa baya da za a gudanar a mako mai zuwa tsakanin wakilan gwamnatin riƙo ta Venezuela da shugabanni 'yan adawa. A cikin wata sanarwa da aka wallafa a shafin Telegram na hukuma na tsohon shugaban, an ce suna maraba da duk wata hanya ta tattaunawa da za ta taimaka wajen ƙarfafa zaman lafiya, zaman tare da sulhu tsakanin al'ummar Venezuela.
1: Yanzu kuma za ku ci gaba da sauraron labarin daga nan muryar Turkiye.
0: Wata girgizar ƙasa mai ƙarfi da ta auna maki 5.5 ta girgiza gabashin Masar da sanyin safiyar yau Litinin, lamarin da ya sa hukumomi suka kaddamar da tsare-tsaren gaggawa duk da cewa ba a samu wata buƙatar agajin gaggawa nan take ba. An ji girgizar a yankuna da dama, inda ta farkar da mazauna birnin Alkaira daga barci, sannan aka ji ta har zuwa birnin El Arish da ke kusa da iyakar Masar da zirin Gaza. A cewar cibiyar nazarin ilimin taurari da yanayin ƙasa ta Masar, girgizar ta afku ne da misalin

Masu sauraro barka da warhaka, sunana Siran. A wannan karo a cikin shirinmu mai suna labaran matafi, na saita hanya zuwa birnin Van, lu'ulu'un gabashin Anatolia. Bayan na yi bankwana da titunan dutsen Mardin, na haura daga Mesopotamiya, na haye koren tsaunin Sirt, na shiga yankin al'ajabi na gabashin Anatolia. Yayin da hanyar ke ƙara tsayi, iska ta fara sanyi, yanayin yankin ya fara canzawa. Kowane yanayi da na ci karo da shi yana gayyata ta zuwa wani sabon sashi na tarihi. Kuma a ƙarshe na samu kaina a birnin Van, a bakin wannan babban tafkin inda haskensa ke haɗuwa da ruwa. Tashata ta farko kafin shiga tsakiyar birnin ita ce ganuwar Van, wadda ke miƙewa tsaye zuwa sama. Wannan gini mai ban al'ajabi yana jingine a saman wani dutse mai tsini da ke gabashin gaɓar tafkin Van. Sarkin Urartia Sarduri na farko ne ya gina wannan katafaren gini a ƙarni na 9 kafin haihuwar Annabi Isa alaihi salam. Manyan tubalan dutse da aka yi amfani da su suna nuna gwanintar aikin injiniya da gine-gine da fasaha na zamanin da. Ganuwar ba wai kawai wurin kariya ba ce, cibiyar addini da mulki a wancan lokacin ce. Bincike da aka gudanar a cikin ganuwar ya gano rubuce-rubucen cuneiform, bagadai da rumbunan ajiya. Babban abin da ya fi ɗaukar hankali shine rubutun Sarduri na farko wanda ke kan hasumiyar Sardur a gangaren kudu. Ana ɗaukar wannan rubutun a matsayin ɗaya daga cikin tsofaffin rubuce-rubuce da ke bada ƙarin haske kan rubuce-rubucen tarihin Urart. Yayin da nake hawa saman ganuwar, filin Van mai faɗi yana maraba da ni, da kuma launin ruwan Van ke haskakawa cikin launin shuɗi mai zurfi. Yayin da nake hawa sama, sai naga tafkin kamar yana haɗuwa da sararin sama. Bambanci tsakanin gine-ginen zamani na birnin da kuma katangar dutse da ta tsaya daram na tsawon ƙarnuka yana sa mutum ya ji kamar yana tafiya baya cikin lokaci. A duk lokacin da na taɓa duwatsun, sanyin da ya shuɗe yana shiga yatsana. Iska tana wucewa ta cikin katangar, tana ɗauke da sautin tarihi da ya shuɗe. Tamkar sawun 'yan Urartiya, Farisawa, 'yan Seljuk da kuma Usmaniya har yanzu suna yawo a cikin wannan gini. Ganuwar Van ba wai gini ba ce kawai, dutse ne mai ɗauke da tarihin da ya kasance a zuciyar gabas, yana ƙalubalantar lokaci. Cewa safiya a Van tana farawa ne da karin kumallo, kuma da gaske hakan ne. Na zauna domin shahararren karin kumallon Van, teburin ya kasance kamar wani biki na al'ada. An jera nau'in abinci ɗaya bayan ɗaya, ciku mai ganyaye, murtuwa wani nau'in ciku da ake saka masa ƙwai da gishiri, jajik wani nau'in madara da ake saka mata kayan ƙamshi da kokumba, da zuma da ake haɗawa da madarar kaimak. Ƙamshin gasasshen ɗanɗanon kavut, wato kayan zaƙi na musamman daga yankin arewa maso gabas, da ƙanshin Van Chore, wani nau'in burodin Van mai ɗanɗanon kirfa, sun tayar min da sha'awa. Na bi sawun kayan yaji a harshena, ina jin zurfin wannan al'ada mai albarka tare da kowane cizo. Na sha shayi na, ina kallon tafkin, farin ciki mai nutsuwa ya lullube ni yayin da hasken safiya ke tashi. Da yamma ta gangaro, na nemi mafaka a zafin ɗanɗanon abincin gida. Na fara da kifin Van da aka gasa, wanda kuma aka fi sani da kifin lu'ulu'u. Wannan kifi na musamman ana samun shi ne kawai a tafkin Van lokacin da kifaye ke ƙaura. Ana dafa shi a hankali a cikin tanda. Fatar jikinsa tana da ƙwari, ciki kuma yana da ɗan gishiri da laushi. Daga nan sai keledosh, wani nau'in abinci mai nauyi na gargajiya da aka haɗa da madara, koren waken lentil, soyayyar albasa da kuma burodin tandur. Haɗin ɗan busasshen ɗanɗano, ɗaci da ƙamshi ya sake buɗe mini ƙofofin tsofaffin ɗanɗanon Van. Bayan haka sai wani kayan zaƙi mai suna hantar tamfala. Saɓanin sunansa babu hanta a cikinsa, kayan zaƙi ne da aka yi da gyaɗar walnut, garin fulawa da ɗanyen zuma. Wannan teburin ya sake tabbatar min da cewa birnin Van ba wai kawai da ido ake ganinsa ba, har da harshe ake ɗanɗana shi. Ɗaya daga cikin abubuwan da na fi tunawa daga Van kuma wanda ya fi birge ni shine kuliyoyi. Da na dawo cikin birnin, gidan kuliyoyin Van yana jirana.
Waɗannan kyawawan kuliyoyi da gashinsu mai launin dusar ƙanƙara da ke haskakawa suna zaune a kan cinyata, suna yin ƙarar jin daɗi, sun zama kamar abubuwan almara daga tatsuniyoyin gida. Abin da ya fi birge ni da su shine idanunsu, ɗaya mai launin shuɗi mai zurfi, ɗayan kuma zinariya mai ɗumi. Suna kallo na da waɗannan idanu biyu masu launuka daban-daban, kamar suna bayyana sama da ƙasa lokaci guda. Kallonsu na ɗauke da hikima da sirri. Yayin da na kalle su, sai na ji kamar na sake duba tsaunukan Van Tafkin da tarihin da ke cikina. Masu sauraro, birnin Van ba birni bane kawai. Wuri ne mai faɗi wanda ya ƙunshi tarihi, yanayi da ke haifar da motsin rai. Ganuwarsa tana ɗauke da tarihi, tafkinsa na cike da nutsuwa, teburansa kuma na cike da ni'ima. Kowace hanya, kowane kallo, kowace iska da ta buso tana raɗa wani labari daban a cikin kunnena. Ni ce Sairan, ina muku ban kwana, kuma ina fatan za mu haɗu da ku a wani sabon birni a mataki na gaba.

Masu sauraro, barkanku da dawowa shirinmu. A cikin shirinmu na yau, za mu kai ku daidai shekaru 105 da suka gabata. Tare da yin la'akari da kasida ta uku na sanarwar Amasiya, za mu fara da cewa ana ceton 'yancin ƙasa ne tare da azama da jajircewar al'umma. Daular Usmaniya ta shakaye a yakin duniya na farko tare da rattaba hannu kan yarjejeniyar Severus. Dakaru daban-daban sun mamaye yankuna daban-daban na yankin Anatolia da suka hada da Istanbul, babban birnin kasar a lokacin. Bisa yarjejeniyar da aka kulla tsakanin kasashen da suka yi nasara, kuma aka rushe majalisar dokokin daular Usmaniya. Sai dai a ranar 16 ga watan Mayu shekarar 1919, wani janar mai shekaru 38 da ya tashi zuwa Samsun akan wani jirgin ruwa na Bandirma daga tashar jiragen ruwa na Istanbul zai kawo ƙarshen cikas ga wannan wasan ta hanyar ɗaukar al'ummar Turki a bayansa. Bayan ya sa ƙafa a Samsun a ranar 19 ga watan Mayu, nan take Mustafa Kemal Pasha ya fara tattaunawa da hukumomin sojoji da na farar hula da kuma yin shirye-shiryen wani yunkuri na adawa da mamayar da aka yi a Anatolia. A daren 21 zuwa 22 ga watan Yuni, aka sanar da duniya game da wannan halin da ake ciki tare da sanarwar Amasiya, wato shirin yaƙin 'yancin kai na Turki. Ƙasidu huɗu na farko na sanarwar waɗanda suke da muhimmanci a tarihi su ne: Na ɗaya, amincin ƙasar da 'yancin kai na cikin hatsari. Na biyu, gwamnatin Istanbul ta kasa sauke nauyin da ke kanta. Wannan lamarin ya sa al'ummarta ta kasance kamar wadda aka ruguje. Na uku, za a ceci 'yancin ƙasar tare da azama da jajircewar al'umma. Na huɗu, domin cika sharruɗan yanayin da al'ummar ta tsinci kanta a ciki da kuma sanar da duniya game da hakkinta da babbar murya, wakilan ƙasa da ke da 'yanci daga kowane irin matsin lamba da iko yana da matuƙar muhimmanci. Kamar yadda suka sani, Ataturk da abokan aikinsa sun fara 'yantar da ƙasar daga mamaya ta hanyar aiwatar da waɗannan ƙasidun. Sannan suka sa duniya ta gane cewa Jamhuriyar Turki ƙasa ce mai cin gashin kanta, da yake jaddada cewa gwamnatin Istanbul ta ba da hurumin gudanar da mulkin ƙasar Turki. Sanarwar ta jaddada ma'anar ikon mallakar ƙasa, ko da a yanayin yaƙi ne. Majalisar Dokokin Ƙasar da ta fara aiki a ranar 23 ga watan Afrilun shekarar 1920 ta shiga tarihi ta hanyar gudanar da yaƙin 'yancin kai tare da ra'ayoyin wakilan al'ummar ƙasar, duk da cewa ana cikin yanayin taɓaci. Ƙarshen shirinmu na wannan lokacin kenan. A madadin tawagar shirin Jaida Kege, Alper Beshe da Murat Urim, da ni Yasmin Ahmad da na gabatar muku da shirin, ku huta lafiya. Saboda

ƙarshen shirinmu na wannan lokacin kenan daga nan sashen Hausa na TRT muryar Turkiye. A madadin dukkan abokan aiki da waɗanda ke sarrafa na'ura muke cewa ku huta lafiya.